0: at welcome po sa ating Friday Prime Time dito po sa ating Radio Pinoy 94.7 FM, ang radio ng Pilipinas sa Calgary. Right now, umpisahan po natin ang ating programa dito sa ating salita, hango sa Biblia. Ang salita po ay sa Ebanghelyo ng Kawikaan 31, chapter 31, verse 10 to 11. Mahirap makakita ng mabuting asawa. Higit sa mamahaling alahas ang kanyang halaga. Lubos ang tiwala ng kanyang asawa at saganang pakinabang ang makakamit niya. Yan po ang Kawikaan 31:10-11. Magandang gabi, Calgary, at magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan, ang nakikita ninyo ay ang aking very, very special guest. In the meantime, mga kapatid, welcome po sa ating Friday Prime Time. At nakita nyo naman sa aming mga postings, ano, ngayon po ay magkakaroon po ng isang balitaktakan tungkol sa, ano ba yung title namin, A Bow and Applause. So napakaganda ng ano, napakaganda ng aming topic ngayong araw na ito. So pakikilala muna natin ang ating very ano, very special guest, si Jane. Si Jane Stewart. Jane Stewart, magandang gabi sa'yo.
1: Hi, good evening everybody. Good evening Calgary. And of course, magandang gabi po sa lahat. Maayong gabi isa tanan to all the listeners, 94.7 FM.
0: Yeah.
1: So first of all, I would like to say thank you for having me here tonight for the invite. And it's very, like, such an honor to be here tonight. So
0: yes.
1: My name is Jane Stewart and also known as Host Jane of Floribel YYC, also known. And of course, I am an MC, singer, performer based in Calgary.
0: Yan. Yeah. Kaya natin itinitle, A Bow and Applause. So, may babati.

0: tayo mag-umpisa, ano, Jane?
1: Oh, yeah, of course. I would like to greet my family.
0: Yes.
1: My husband, my two beautiful kids at home. I'm sure they're trying to watch us live also.
0: Yes.
1: I'd like to also greet my Floribel YYC family, Flora, Kate, and everybody's watching right now.
0: Yeah, so live na po tayo mga kaibigan sa ating live na po tayo sa ating Radio Pinoy 94.7 FM Facebook page, sa ating YouTube channel, sa Pinoy TV Calgary YouTube channel, at sa ating Pinoy TV Calgary TikTok channel, at ang ating Pinoy TV special Facebook page. So live na po tayong lahat dyan mga kaibigan. So kung gusto niyo lang po tumawag sa amin, 403-717-1943, 403-717-1944, at 403-717-1947. Nasabi natin kanina sa ating mga sa social media, sinabi ko po na kami po ay magkakaroon ng isang contest, ano? Pa-contest po. $75 po. Ito po yung ating mystery sound contest. So mamaya, siguro mga 6:30 o 6:35. Pero 6:30, ano kasi, another special, ano, yung sponsors natin, yung Toyota. Mamaya po yan. About 6:30. In the meantime, ito po muna ang aming mga mahal na tagapagtangkilik dito sa ating ano, sa ating Radio Pinoy Friday Prime Time. Kami po 'yung magbabalik.
2: Halika, tulungan kita.
3: Namamahalan ka ba sa presyo ng gas? Naghahanap ng EV vehicles? Meron kami. This is EV6.
2: Walang makina?
3: Walang gasolina? Tipid sa lahat. Naghahanap ka ba ng sasakyan pang pamilya? 8-seater? Andito na, ang Kia Carnival.

0: ako ang maganda kaakit-akit na si Jane Kabatingan Stewart. Oh.
1: Humingi nga ako ng paumanhin kasi nauna sa akin eh. Dahil mabagal yung nasa harapan ko. Parating, ba't ka no? Pag nagdadrive ako, parating mabagal ang nasa aking harapan.
0: Okay.
1: Okay, go ahead, madam.
0: Yeah, meron tayong 57 live viewers and andyan si Neni De Jesus. At yan nga, si Jane Stewart. Siya po ay kilalang J-Lo ng Calgary.
1: Alright.
0: Yeah. Isa po
1: ano masasabi mo doon?
2: Na-overwhelm po.
1: Ayan, overwhelm daw siya.
0: Yeah, isa yan sa mga pinagmamalaki nating performer sa ating Philippine Calgary Summer Festival, no? Mm-hmm. Every year naman niya, nandyan si Jane at gustong-gusto ko talaga pag nagpe-perform siya na nagiging very active ako, energetic.
1: Napapasayaw ka.
0: Tao, napapasayaw sila, no? Once na si Jane ang mag-perform. At hindi naman nakakapagtaka kasi she's from Cebu. Ang mga Cebuano, mga Cebuana, they love dancing, they love singing, and yeah, and very talented, no? Marami tayong mga Cebuana ng mga magagaling kumanta at sumayaw. So, mapapanood natin si Jane Stewart sa yes. Philippine Calgary Summer Festival sa August 8, either 8 or 9, sa May Prairie Winds Park. Launa hanggang alas 7 ng gabi po. So, it's a free event and meron din tayong libreng patikim, no? While food supply lasts. So, sabi ni Neni, De Jesus, hi Juan Manila, and have a great weekend, everyone. At hello, shout out to Sunshine and Benedict and to Trevor and Ty, ano? So, yes. Gusto lang po nating magpasalamat pati sa ating mga generous and valued sponsors sa Philippine Calgary Summer Festival at sa mga ating mga talented performers. Isa na dyan si Jane Stewart, okay? Sa ating production team, sa ating mga volunteers. So, tangkilikin po natin ang ating mga Filipino-Canadian events and activities. So, marami, no? Natutuwa tayo at tayo ay very active din. Like, ang Radio Pinoy Calgary and Pinoy TV Omni Canada are media partners ng mga darating na events, no?
1: Yes.
0: Katulad nung sa, ano ba to?
1: Sex bomb.
0: Yeah, the sex bomb girls na yes. Mapapanood sa July 25 sa Grey Eagle Casino. So, media partner din po tayo dyan. At sa singing idol na gaganapin sa Seafood City po. At saka syempre, media partner din tayo dito sa film showing na Nurse the Dead, no?
1: Mm-hmm. Red carpet.
0: Yes, opo. At syempre, ito rin, ano, by September 25, definite na po ang second showing ng documentary film na entitled na Filipino Ka Ba?
1: Yes.
0: So, ito po ay...
1: Kailan yan? Kailan?
0: September 25, Tito Juan Manila.
1: Ayun, September 25. Ayos.
0: More details to follow. No, pag nakuha na natin lahat ng mga impormasyon. Ayan, katulad ni Jane Stewart, pwede tayong gumawa ng kanyang documentary film.
1: Oh, maganda documentary film ito dahil dahil five years pala siya na nagbanda tapos so when you were studying do you work at the same time? Are you a how do you call that working student before?
2: I consider myself like a working student because I was scholar in school to like part of the dance group. So pali half lang yung binabayaran ko, which is great.
1: Mm-hmm.
2: And basically yun yung tumutulong para sa pangtustos ng school.
1: Lang yung school. Education, yeah. So although yun nga maganda eh, magandang trait yun ng isang bata na kahit na kaya kang pag-aralin ng magulang mo, pero kung kaya mo namang magtrabaho at mag-provide para sa sarili mo, hindi naman the whole thing na ipoprovide mo. Siyempre, yung magulang mo, gusto ka rin tulungan. So, Madam Diwata, meron ka bang gustong itanong sa kanya?
0: Yes,